0: siguradong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa
2: Serena Plus
1: Herbal Capsule.
2: Nasanay mo kay
3: Kuan Bilba? Inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga
2: si Romy
3: nga medyo nagtaas ang iyang sugar ng boundary ba? Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo kung ipainom dahil na ko siya sa Pilipina niya.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule na mapalit sa mga butika.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning. Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa kong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dot, anak, tawagin mong tatay cellphone, paulian na dire.
2: Nay, nay, babae man ang nitubag.
1: Iya, tira, tagaan ko palagi. Nga naagyo gitagyo mong tatay na ako. O sa gisulte?
2: You only have 0 peso in your account. Wala na na ako gihumanay kay mura mag matapobre kayo.
3: Enjoy ka ba? Basta Joy,
4: enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Here we are.
0: Enjoy some morning.
7: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pag-itrangkaso na lang ko, may pag-nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kainag mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala ka ni Paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mo tong mohubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Hala mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Dunay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na o limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod ni mo ang mga nadungog ni mo nga makaayo sa imuha. So, wayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K best kami.
1: Dini na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy, all-time favorites in the morning.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay nasan siya patul-patulbog. Ay makadarok siya sa silong. Ako yung suon niya. Ni-advise siya nga. Si paliti ko nog Yaki Baby Soap siya. Ang ikalitan. Okay na siya. Wala na siya tumurag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilonga Gold, og tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Imperial Appliance Plaza. GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City ug matawagan sa 0645773 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
9: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy!

0: 102.3.
1: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
2: Ugani pang, malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
1: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa kinapawan ba nga barato ra o legit?
2: Asa man nagapit pang? Hugong sa'y pangalan?
1: Miam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Kusing Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
2: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon, kay nag-invite sila, nangutana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
1: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nanasay di ay kailang Maritelma.
2: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahilumnong ni mo.
0: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.
3: Wow! Kasweet iti mami ko!
4: Masweet iti si mami ko eh!
3: Wow! Nga nambal mo na!
4: Di kay may diabetes siya mo!
3: Kita mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo! Makabulig na para magnobo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
4: Ayo man o! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
5: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay kita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hangtod karin.
8: Ngano po?
7: Eh, murob din ang mga kakalakaw kundi ko kayo ng Bilunga. Masakit ba rin?
8: Ang imuhang tiil.
7: Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy!

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kanang lihok gud sa balayba, mag-inom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi, bro, nalipon na ko sa imo nang tan-aw kapag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Food Incorporated.
1: Kadali, ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Joy all time favorites in the morning.
3: Joy and
2: Joy 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Kumusta ang imong pagkatulog kagabi, mga higala? Nakatulog ka bag tarong? Nagsige na lang ka og limbag-limbag kay dili makatulog og bisan unsa na lang imong gibuhat apan wa effect o lami kayo ang imong pagkatulog. Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA. Kay nasayad kita nga lawas lang ang atong punan, busa ginaawhag ko kamo nga ubaniko sa atong pila kagutlo nga programa. Mahinungdanon kayo kini mga higala. Kining serpentina nga napamatudan nga epektibo kaayo nga makatabang sa mga taong dunay diabetes og sa mga nisakan ng ihap sa blood sugar level, mausab kini ang naguna nga sagol sa produktong Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aron masiguro nga mas epektibo kini og daghang mga balatian ang mabatukan, gisagulan pagyud kini og luyang dilaw kon turmeric. Mga higala, buto sab namo ipahibalo kaninyo nga kining serpentina dili lang diabetes ang kaya niyang punggan og solusyonan. Apil na usab ang daghang lain-laing mga balatian. Una na diha ang problema sa pagkatulog, kanang insomnia. Daghang tao, mga higala, ang dili makatulog og tarong tungod kay daghang gihuna-huna. Hinungdan na stress. Kung ang tao gani stressful kayong kinabuhi, magresulta kini sa daghang balatian. Kay maghinay man ang ihang immune system maong dili niya kaya batukan ang daghang mga balatian. Ang insomnia maoy kasagarang hinungdan gyud kanang dili makatulog ang usa ka tawo. Unsabay hinungdan sa insomnia? Daghang hinungdan ang insomnia. Apil na diha una, daghan kay kagihuna-huna, hilabi na sa mga problema, maong samtang nagahigda sa tinagalog pa, naglalakbay ang diwa. Nituktugaok na lang gani ang manok, wa pagyapon makatuog. Kung makatulog man, tulog manok. Og inigmata sa buntag, imbis nga na-recharge, ay gikapoy man hinuon ang pamati. Ikaduha, sobra po ang pagkatulog sa adlaw. Ikatulo, kanabitaw kung kusog maghagok ang imong katapan sa imong pagtulog, na maglagot yung kayo nga ng mga higala kay samo kayo, alingunggong kay sdalunggan. Ang ikaupat, ngahinungdan ini, mao ang pagbago sa hormone sa usa ka tawo, hilabi na sa mga babae. Kanabitaw nga nitungha ang ilahang binulan nga sakit, kanang menstruation. Unya kay fluctuating man ang level sa estrogen o progesterone, mao nang hinungdan ni ana. O ang ikalima, kanang matulog bitaw nga gutom, na lisod jud na kayo, mao pay ingon sa mga katiguangan, ayaw katulog o gutom kay manungkab ang imuhang kalag. Tinood ka na? Pero tinood mga higala nga, kung gutom gani ka, di gyud ka makatulog og tarong. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maayo kayo usab makapalami sa imong pagkatulog. Maong kung likayan nimo ang hinungdan, mas muhimsog ka kay ang eksaktong oras sa pagkatulog makaparelax man o makaayo usab sa internal organs. Kung nasinatian ganin mo mga higala kining insomnia, ayaw gyud og pasagdi ang imong kaugalingon. Solusyon ka na dayon. Aron dili mo samot, kay kung mo samot gani ka na maghimo ka na og daghang kayong balatian sa imong lawas. Kana mga tao nga kulang sa tulog, kanunay ra bagyud luya. Why energy hinungdan nga dili produktibo og walay mahuman nga trabaho. Kay naglupad man ang unahuna, walay focus. Unya, pansinaragod ang ilang mga eye bags, hubag kaayo og ang uban gani magitom. Nakahinano kag tarong, sigurado gyud nga lami kayo ang imuhang pamati sa imong lawas. Lagsik kaayo ka, hilabi na kung niabot og 7 ka oras pataas imong pagkatulog, unya naghinano kag mga 3 ka oras, ay lami kaayo na. Mao nay ato nga gustong maitabo nga kung mag-inom gani kag Serpentina Plus Herbal Capsule, makatulog jud kag tarong. Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Tas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo tud na okay na.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala kita igong oras sa itong tulumanon. Daghang kayong salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw ka ulaw, i-text ka na sa itong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
3: Enjoy it. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning. Joy and joy.

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa pangit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na ito. Yake kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy!

0: 102.3.
1: Ma'am, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
2: O gani pang malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
1: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa kinapawan ba nga barato ra o legit?
2: Asa man nagapit pang? Ugun sa'y pangalan.
1: Niam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Kusing Malindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
2: Ay, oo, kabalo po ana. Kay si Maritel ba, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
1: Wala, lagi ko niya mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritel ma.
2: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahinumnum ni mo.
3: Liam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.
4: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
5: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan nang mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukok na siya. Bili sa kadlo. Isang kapinom matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumustamos? Ani-ano sab si Mami Joy, magsamok-samok na punta. Ha? O ba ni ko ninyo, palihog? Dini sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Hatod, sa Yaki Laboratory, ang nagahimo ag epektibong Yaki Oil Liniment. Gidi Yaki Vitamins, nga makapahimsog sa atong mga baby. Tangkad og bright ang imuhang anak. Kaning Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, nga makaayo sa atong panglawas ng mga himsog. Ang maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, nasayod ba kamo na nagaagad sa kidney ang tama nga balanse sa sustansya o waste products sa atong dugo, sa pagkontrol sa atong presyon sa dugo, o pagkalat sa pagpanghupong sa kalawasan? Nasayod ba kamo? Kung wala, paminaw. Ang padayon nga pagkadaot sa kidney magaresulta gayod sa kamatayon. Kay asa man ta mangita og kidney aron ipuli sa daot nato nga kidney. Busa aron maprotektahan ang kidney nimo, himuon ang healthy lifestyle. Inubanan sa regular exercise o ang regular usab nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kani proven and tested na gyud kini mga higala. Kaning Yaki Herbal Capsule para sa kidney trouble. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, epektibo nga makatabang sa pagpalig-on sa depensa sa kidney o pagwagtang sa mga balatian sa kidney. Kini tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, dunay taas nga properties nga antioxidant. Gikan sa mga sagol, sa mga epektibong mga herbal plants, ginawagtang niya ang toxin na nakasulod sa atong lawas. Ang renal disease o sakit sa bato, ang pangpito sa napulo sa nagauna nga kamatayon sa mga Pilipino. Maunang importante nga magtumar kita sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw kay ang sakit sa bato mamahimong walay makitang sintomas o palatandaan labi na kung anaa pa sa early stage. Masayran kung dunay problema sa kidney, mga higala, pinaagi sa pagpa-examine sa ihi o urinalysis. Kung sayo nga matambalan ang sakit sa bato, malikayan ang renal disease o mulungtad pa nga dugay ang atong kinabuhi. O tungod ni ini, mao nang hinungdan, na kung aduna ka may mga simptomas, mga ginabati sa inyong panglawas, o di ba ka may mga kasinatian na kayo sa mga produkto sa Yaki, palihog. Itawag ka na or i-text sa 0928-6767031. Si Kuya Loy, ani-ana usab para sa mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagagamit sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa atong text line, text gikan sa number 0912-4616-721. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto. Kay epektibo jud kaayo ang Yaki Herbal Capsule, ang Yaki Oil Liniment o hilabina ang Kidiyaki Vitamins. Kay energetic kayo kung anak mo, gina ako ginapatumar kuya. Si Janet ni sa Placer Masbate. Text usab gikan sa cell number 0930-390-6881. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Yaki Herbal Capsule. Kay maayoy nakaayo sa akong mama sa iyang almoranas. Si Mary Jean ni kuya sa San Vicente, Maribuhok, Bohol. Text usab gikan sa cell number 0930-3835-451. Hello Mami Joy, Kuya Loy, mangutana unta ko, kapila mo inom og Yaki Herbal Capsule kanang dunay goiter sa ilawom? Naluoy mangud ko sa akong igsuon kuya. Narabay nagatutoy sa iya kuya iyang anak. Delikado ba na siya kuya? Salamat kaayo. Alang sa tong texter 5451. Oo, delikado ang goiter kung pasagdan. Hilabi na kung toxic goiter kanang muda ko bitaw ang liog og ang mata. Kung dili gani muda ko ang mata, but pasabot ni ana basin ana lang sa gawas ang goiter. Ang goiter tungod kana sa kakulangon sa iodine. Busa gikinahanglan kanunay siya magkaon og ang mga lamang dagat kanang isda bitaw og kanang lato guso kana og kanang mga shells unya iodine salt ang gamiton niya sa pagtimpla sa mga iyang giluto. Ang maayong himuon usab sa imong igsuon patumara kana sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Mas maayo nga duha ka kapsula ang yang inumon matag inom. Ang Yaki Herbal Capsule ang gudun itaas nga property sa antitoxin gikan sa mga epektibo mga herbal plants. Apil na usab ang paghapla sa Yaki Oil Liniment sa iyahang liog. Pero mas maayo usab nga magpa-check up sa doktor aron mintras tanto makahimo og mga kinahanglang himuon kay kung grabe na ang goiter kasagaran opera rabagyod ang i-order sa doktor. Ay lang kawalag paglaom, ampo kanunay sa Ginoo nga siya na nag-iya sa atong kinabuhi. Mao kag tumamin joy apil lang sa mga text sa atong tagaog pagtagad sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory tigamo sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
3: Music station ng Yaki Broadcasting System, Sakigapawan City, 102.3.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mao na ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan. Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol o mga sakit sa kalawasan. Makatabang po na sa high blood o sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
7: Unto the joy! Unto na joy.
8: Joy FM.
7: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga mukha sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya para nang nanabak na paging manggod niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggod na sila o Yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa Yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Mayroon na ayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy, Juan. Si Maria maoy asawahan, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay, ba?
2: Uso may tanaw ni Busako ang naungong kagura?
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ako'y igagaw nga, namupong ang tiil, diritsun abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig maka, malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako, tog duwa ka, pad. Na, naayo?
8: Do kapad lang ang yan,
7: no? Do kapad, wala na yung lahing kay Waman Kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapo. O gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika. Udto!

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagisingan dyan ako. Kanang, kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
3: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung steak, sakit mo lang gahapon daw, gahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampong libro. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya, abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakikistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yon, tumag!
5: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank o matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Kansa ka ng kuyot.
11: Pero karon?
10: Ya karon. Bukos na siya. Magsasuti sa kadlo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins yan.
9: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
13: Ugani pang, malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, glitsyon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
12: Naisikat ka ron nag-offer ang glitsyon package dili sa kinapawan ba nga barato ra o legit?
13: Asa man nadapit pang? Hugong sa'y pangalan?
12: Miam's Glitsyon and Food Packages. Ilang location, Cruising Malindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga glitsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, kung napod sila'y karinderya na na-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
13: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kaya nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
12: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nanasay di ay kailang Maritelma.
13: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahilumnum ni mo.
8: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.
11: Elementary Palangat.
14: No me conociste nunca de...
15: Unto na Joy! Unto na Joy!
16: Joy
17: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gabi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ka, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatay ko masaya?
2: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kay murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, ano man ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, sa isa na nang tingin ko ganado pre, testing ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igi wala maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray ko aray kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat marinig mo yan nadiligan ng bulat mo.
0: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapubrihon. Dear Tatay, palihugin tahon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Dito bag ang tatay.
6: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
7: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
11: Elementary pa lang na.
12: No me conociste nunca de...
4: Unto na joy! Unto na joy!